tabana wa msadikela vai lo sa kurang ku sa ku komba ku leswa ku na msadikela baba idlor shwa monja ne shanga mela shanga ndoko kona.